Nelson tok bi kilona lun RJX na aruna aluna lam thi me na rong supi kile nang jia dim.

lapuan apor nang litum kangdu kardom alun ajamek ang denglong pen asun sonalun arjiglong tanglo lucky akaswani tifo aduntu nechepong nilunje rajamek ang denglong pen thong teron lamjer ke than arjik sine

Perdón, Nilimen ke thongtiron, nilirong ke rongmarjong tipu kulitini ka dunghe. Nilirong along ke adona phai don pharusira don ti do. La pharusira don ti ang bong, kape kape ka dhrom pen ka chitong a rong si ka chukim. Apo si hala so dhrom karchu ang ding ta me kardom ang ding ta mithang a dhrom che dam rep pen si nilitum. Rong pen si kichi parai ang khe ki misen ang khe ki klem pon do. La pen ke rong ang bong towar ka kokar phek mate ke ter ki era hormu babi ke pangthe apor ho ken tum dhrom alam chi pu pe pin pen nilitum adona phai ing nut ka chitong ka sorong ke paklar a phani ri tum klem pon pon ta pen kapre kapre ka dhrom se ka chitong pen nak lo po buji hajar ta me a ka prek do monse se ta mi la dagang bong mirge pa po ason thak thak se aki air aki lir aki lo ason thak thak se ni tum arong nang man ta pen thu rong mar jo mate dipu adung he si ke do pen nak po ke thek dun lo nga teng pen ri tum un an ge la bang sorong ke pa mi sen ji ta pen ke pakla chen ke palir sen ge phan bang puta neng alo ke mat hapon do ili tum ang bong plasila anta me ki klem pon abang ke ni tum rong chukim abang pu jami non the du ka ma chu klem mate sakrun ke chu klem pon a phai ni tum lo pu son a ve ni tum ke ka chung ba chu tulu arong pe nak mania ba po tum ke jugalia ka mania ba kire ti soi ki bu pen ching lok aso na so ni tum na happiness ala pok chila na ilo la pen o so mara phan da me mi sen school ke pa dun ya wa sai ta me chung ba chu tulu pen se pa sher le long da me pa dun long ta se ala so ho ni le tum ha chu bu chira pa phang a ho ta me ni le tum ni le jer po jer pi a tum pen in ning hang arong bohong rong ang the ga ni ka ta lo na long sen mi sen rong chu bu che nai chu ki nai la pen mi sen go son che ke pa phang lu ji ma alam da me ching wai pon do la se la so ching wai ang de long da me a ju ta me lun ka ma lin da me bi pon pon ala da rong ang bong along sap so pa cho klam du la sa da ni le tum na he a pro na me ki pon do do ni le tum mi thang so jong da me mane bang pho tum ki a mi thang ka pin cha pen lam kan da me ba lun da me tum mo da me wang so a por ga ching wai pon man de ke pa klang pon do do ta sa la so ni le bang ke ri jo ta ar ju ni le so ko pen ta ri jo en pi ga bang pho pho ni ne ke hang a lun alam thia bang ke ang song manai atur thipi plunsi pomol singro alun hello kasini ri arat par juna bosini lam thi lam ta sing to ni paulo

0: opportunity and then po nge ke charli jia materials seta me holo sar bangi ke long sungo internet adin ta kali so the phone da ave holo sar bangke do chits na me landline dalo na se ke charli ji phan ning hang ke do o sala kado we sung pikang bong sta me arnam sinel phan nang jadun bomlo lo so hot la waibam patum do om books
1: kala
0: la tum la adim adim dam pola tum kitab pe ne jordam da ke nil tum along ke da book stall da available kali do chit pusam music a book ke long a thai ma se ave bori lo la hai pan sa ko nam dun po kitab cho nam dun po charli po a instruments an ele methang long bang ave
1: kala
0: so nili guitar sige charli cheng sta me guitar ke nili methang long ave ta bang non ki kibom convention long a general secretary kam son rong phar alang ling guitar sinili chu hangdam da banili pais na meke hangdam da po cheklo jon ba cheklo jon thom an lapu alang same rot ponot po ponot chali noi po ponang pidun da te
1: kala
0: lapu jo la son pe sinili methang guitar ke long bang ke hu 1993 ani kan se nili shilong pen guitar nang wan pi lapu la hasat ke guitar ador non pen pangbar lo te a guitar ador comping lo suri sienda lele hola sot ke 850 so da 93 anin kan 850 ke ador ke doke dok
1: ko
0: so da hola sot guitar ke menai lo po sin lima thalo sa non langdam lo ple non ke foreign made guitar da dopik lo non pen pangbar de hola ke indian made guitar so la ke me mesta la hai pen sika do wen pan kerap pilo hem pen ta me la hai instruments ang nam pilo pen 2000 to majong 2003 an inkan mejong a koneli po panel pai to ma konel phanako alang tum same aning nangarong sineli ke thek la ka do we aning nangarong sa ko putonel phan mesena guitar yamaha hola so aninkan suricap la nylon string guitar nel phanang nam pilo la pen sen ke non puta guitar nel long dolang la rod bomb
1: kala
0: la pula
1: kala nang chero iklo pikalam lo nang lila kitip kitheng mate guitar ana thusenang like e akile ki ot ason si enang ke thek dun long la si la so putha ka chithana ponang li phana ki runang pipar pilo tangte nang li e akang tu yang deng anat ka charli dun la guitar kirot punang ho la so da tu akang tu yana thunang li ko nat adim se ka charli dam la so putha than pajer mi ekjima
0: neli matric pass tet aning kan patkai college sineli methang aning ke ban chongwai lo bima hem pen ke ne lipan shilong se nang ke papori ji phan aning ke hang se ta me ne libang ke shilong dam de ma sil dakla nagaland dimapur along matlo dak patkai christian college budo dak ne li ning ke hang people si chong waima pulo dang te hola dak music subject do
1: kala
0: ma sin ne li ang ke la dak se entrance exam ka do ve pidun lo long ta long dun chet lo api hudak sila po music charli dun bom lo Anton guitar chot la pogli da banke choir la pen music reading station staff notations ko sonsi kelang nang jima langton si charli dunong lo conducting sedamela choir phan ko sonsi ka conduct nang jima la eta charli ponong lo te da mesen texer texera professors to bensinili charli dunong lo
1: kala
0: la son tak tak si class isyang bong stame a marks ke minai ke nili hello hola sot pen sa nili ke kachali a varsai ke longo e da methang hem do kosta me me ko music ke tek tum pusta me do ge do sta me la pu formally ge tek tum bang ke atum ben ge kachali long sia vi data son mo pen pu bom milton terang tum ben ancholo sa me la nang bong sa me arnam sa me nil panang rab dun bom nang jadun bom se gyan nang pidun bom se nili class long sa me exam hodan sa me mesena amarks pen chipapasan bomlo classes yang bom pen la music a another bank
1: kala kala na chiro ik piglo tang te nang li kum kirot nang parju ik jima
0: to tang te ni li nang parju ik po

0: banke ak leng si banke che voi juilo la se banke ab do banke bang bang pe non banke ko anu tin ta piso so me en rep ama se non banke che thang jam no
1: Kala.
0: se non nili banke ko nili pai la pe nili post ame che voi at lo non banke
1: Kala.
0: se non banke nil tum penan so bahini si do
1: Kala.
0: la penan so bahini le do post ta ke hemisi ta ko bahini ang bang da ko ke do kache prek do
1: Kala.
0: Ala sakuri kachok lempe ne pena jok
1: Kala.
0: Hema sor banke Dibrugarh dan si doko
1: Kala.
0: Pasi nili bang dang dipu si do
1: Kala. Kala. Nang suru ik piklo nang lipan. Tang te kipa du si akar ju nili nang lipan akar ju kang tung lapu hen lo. Uwe ki mia tu mapan nang li. Kupi alam te si kitan kang tung malas opu tak nang li. Tan ik jima.
0: Nili in pen nili ke tek ba kachini dam ateng pen message by si alam ke tan te kang ji ke lapu hen lo. Itum ajad akam alam le charli pusame tum focus nangji la lopulte tum ituma goal do nangji a vision do nangji la lopulote itum ajada kam alam le charli claim pusame itum mo arnisi ke athe chulongji la si non nelik music na chot la pokalilo prek jam feel na le charli dun pusame itum charli dun pamika nangji goal setting bang donangji vision donangji lalo pote to mo ke der pen postame a thike chulong po
1: au padelo ili ke thandam nangji ke do ek piglang tema seta mi aporalam do pot si e pini bang ke le tumla da kan le e ington I kolon nang ye nang lila da an ke bang apor nang li phana kiro nang pi par piklo la penang li ke claim ke dam along an seta mi ar nam le nang li phan hir jume nang pi pul bom bom nang tang te nang li phana churu iklok
0: kardom
2: Lapuana pornang litum, kicho na jaymek ang denga long pen. Jiwaning ti lapen hutbang, hevelin timung pi ang bong chihut chiput arjiklong tanglo. Laki Akaswani tifu. Kenang sot kapachini lamjir arjik ta. Langhen loe pran, langhen loe chetelo, lasi. Lang pacheo igderi. Kijona lang arnivang ta minute popen, minute gap aporan, parklok pimira, putot pangsam tu ansi, junangji. Lang kapaso ia puli, along amatsi, pangsam nangji. Akapreka puli along, jongsi pajoy tu puloti, labang soa lang, chiho tu detahai. Dongkor lapen, lang tuk akung arai long, lang pachiti wok long le det nangji. Jongsi lason chiti wok du puloti. La soa dem along bleaching powder mati, bleaching aduk rik kalite tainangji. Kijona lang kibi ialang bong mati apule kai keta deep vernangji. Lapen lang kacho ena hota iripen chipupera abe gedo ahar lung pensi lang chosok nangji.

non het jong nang litum lun che to lo na cha mek ang ding along pen difu man ja ke ses kilo na lun arjik long tang lo adun thu lun che to lo na cha mek ang ding along pen teke lang jun ke ses kilo na lun arjik sina alun alam the wang non

non ha jong na li tum karbi lir mi lo na cha mek ang teng along pen chandrakanta terang ke lo na lon arjik long tang lo adun thu karbi lir mi lo na cha mek ang teng along pen

Non het jong nang litum. Karbilir mi alo na chai mek ang deng along pen. Subharaming hi kilun. Bong oi mir tampielun arjiklong tanglo. Aduntu karbilir mi alo na chai mek ang deng along pen. Mongol rong pi lapen. Minate rang pi kilonalun arjik sinang. Alunalam ti botora son ben nang.

lapon na por nang litum. Karbilir mi lo na chai mek ang deng along pen. Ason son alun, arjig lang, tanglo, laki, Akaswani, Tifo. Non-studio guria por. Por pai sir kep leng lo te. Guwahati pen apachata, asame salam pen, por anchalik baturi, arjig lang po.

lapuana pornang litum. Hindi lamar jana lun, acai mek ang teng long pen, ason sona lun, arjig long tanglo. Lucky, Akaswani, Tifu.

0: ong chen pen aduk pa ve det nang ji tang te ko son si e bang phan man ga chi pi po ke sang la pen me ke jang a por ki pi ke sang ke ke la kali la ke ke nang sot jo pang thang ke sang pu non anar lo ke sang ma te minit ke vet le do thing da me nang li bang a phan ke sang a por pi lo te kaya ja kong che long ji nang li bang a phan man ki pi ke pasang nang ji pu apor chechinita kalang lo apora teng pen nek jang nang ji nang li jong si apora teng pen nek jang ji la pen nang li bang phan ke nang ji apora teng pasang long li pulute nang li ok kereng nu do kok ji ke ma tha ki sung pen un an ki che pahelo nang ji nang li jong si ke ma tha ki sung ma tha i do pulute choklem cho dama long ka tora do pu la pen apora teng pen ki cho ki jun kisang thekthi ajok nangli bang aphan panhok thekji kangkrang chichini nangji tongte pin pensi chu pejo nangji kechu oson chun an lapen ingkrang chitsi chochot nangji abat kechu abe chibi bedet nangji nangli pokangkrang pen abat chulote nangli bang ke the lapen alin sitame arta pen cheton tesi batpo aporoteng pensi ancho nangji kangchir ka chikhang pen epoka phan aduk pinang ne kaiki amat ok kichu jasimet habida ok kichu pajum nangji kedok kithu ason kichu pajum nangji e ok phalang no thek rakki harmu rimdunde det nangji e bang chipar jang veji a phan adap keng ke dam ke kat ke pathu lapen ason son exercise claim ver nangji hemkom hemrai ke pangthir asaita claim me nangli bang anut ka prek abang phu pen pangbar dam de dat si kimi bang ki chu ki do ke thak ka chi prek ki bi ke the aro kom chini dun at e nangli bang ke nangli me thang si chi chini lu ahot pen nangli bang a phan chero nang ji e bang a phan man ki pi aro la ke ke nang sot ason ki pi ke sang apor ka chi pi lang ki jun abe kang hoi la pen ki chu ke bajum pen ka che khang a phan ti apora teng pen kenang sot ason ki chu pen jakong pachelong nang ji bang ke parja nang li bang aphan ason son paklem boy kere me sen asai paklem si ki chu lok pen aduk pado de det si ki mi kaching thang pen chi thik vet ape kirim design ki mi lang lera nang bang pen copy ape ri apin deng kaching thang si kachelon la pen ke do me sen ma la si ching thang nang ji kedam tang lapen mokewang jiarni aphan chithik ji minepu abang kali det nangji genetic cheprek ajok hok nangji abang putin abang sitami genetic ajok kethe kibi kiding kithi isivet kali lasolam the chini si ning bi bedet nangji amut pialam ke nali jong si non parisu okupen mina abang chelana pamelote nali kai achethe nangding dun pu lapen kapre kapre kesu sitame nangjum dun pu lapuan si pini neli ebang phan man ke chipi alam the ke than pajut poniklo kardom
1: lapuana por nang litum than pare ja mek ang deng along pen harbamon rongpi lamjor ke than arjiklong tanglo lucky akashwani tifu

ke chodun long long mati di but then non mangke hem long ta chuchi and pen market long ta availability awe so ne bang focus ot ghala sut pen ta labang lo la so hin nat bang ni ot tip nang lang boja hedi and then nang book le nang refer ji puta na hok ta awe mati di la si karju la hai hui pen si bine bom lo hi chi le dam pu si ta me ha na men akimi thek long lo tang te ni karju kang po so no tun po amen pi lo na lo long po men tu lo long po lai kai ta do lo jo la si wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta do lo la pen nili phanang chi ni ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non lo

0: Chỗ Asi văng bom bên kia non mặt kia nili lì cái tun kia ăn tôn tát tun càng mày hắn mang cái lại cái ta đó là bên nili phan ngay chini ta càng mày hắn bên mặt đi ra đất tum he càng mày hắn lo ăn bên là non lost recipe sẽ đi lì tôm bên đi phụ bom hắn chẳng moment thu ăn bên kia hắn sờ moment thu là bên có son si men thu ta là son hor lang bên ăn nim cái bát đồ mà lại huy he non mặt kia cái ớt thịt kia là lo nín cái hàng ta lại lo non mặt charlie bom bom lo là bên áp răng he đi có son si ăn song bom thấy gì mà là bên kia rát tum sẽ tâm mày nín cái hàng gì mà he la loj
1: choro parlo tangti non la nangli kitun kedang ke klem kedang malong nangli phan ko matni atum si jasmet pet bidi sori akira apna ki pidun do ikma
0: ki cheng benang than boya de ki cheng a hut bang ke la sor harmu bang ke ko an mani likit hek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chini u e la sor harmu hedi setame nili ni sarpi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ling setame ni gila han ke jor atum long ke kata arjap don po ingni don po arju don po la pen non nili 2 years aprang ge hedi nili karbyang long nang chi sun se ne kalang lo social media long ki dolo but like ground level long a kam ki claim ge he non 1 year da pleng pleng karbyang long nang chi sun ben se son son son pu bangke la si non la karbyang long nang chi sun det pen bangke nili center for kirby studies long non la dak cherap che to don bom hedi la dak la sar Thoram Singh Teron hedi la lo alang li ke karbi philosopher po ateng la matidi anja chetame ke thek ana son chetame chorju chetame nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron pi tarang so hem sar Thoram Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po en ke phi ka sang man chetame chetong po la dak pan si phi ka sang man ma ki chini lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ra nang than ra nang than ra po jo karbi tum kur phong moment ko pia hansi cholong le ma ko pia hansi ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long post me ni li chini ne son pote post det po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son son son son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kali mat di la si ake sar tum lo hi thi lam han ke jor tum lo la pesar po si hang sar doctor Thoram Singh Teron la lo pen ke phi ka sang penon karbiarat tum social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tami share pon bom lo
1: tang ti la no nang li tun pon saran pen tami nang li la dak han hai bang ke nang li mina hem long katiki pon na pson da du ma nang li
0: hem mangal ni tum ke hem pi ma ti di rong ke he hem pi la si han hai we ke do voi phit tami nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do mati hem do bang ave ame se pai bang ka preka sai do pe ge join ni hana hui bang la an available ba ko nang li tum tang chinda hem do vet ve mati hi hi ke dam ke dam ke dam la pon la si hem son soni do po vai pet ta me hi thi ben si penang an ke bang room lo la long ko hi thi long ta available he ridon ba me kaning apor pa ching bar do ning la pen ke arni pa ching bar do ning kali bolote la ta han ta ke long song krong si non ma ke hi thi ben si ni li ke tun ning bom titi
1: tangte nang likitun ke dang ke nang li ladak karbiang long pen ang tang bustami nang li la son ka chepati dun mate la puson kulat ka chubi dun la puson dolo manang li
0: o la bangke dolo ladak pen si nili tame penangan ke recognition long lo la pen ke ang ko confidence tame la hai pen si body lo la bang so journey ke la pulo ki cheng bang ke nili ke kopi ma nili ning kamat ha si claim chot ma di di but la pu claim bom claim bom claim bom pen arni si nili phan la puson advertisement long lo hedi cooking competition do po gohati long hedi Girijananda University la ang ke hadak a judge ta hala Nayan Jyoti la master chef ke hai don bang hedi la lo anke la pu ne ke just la pu kizuli si don lo plan preparation ave kizuli si don lo anke hadak don dang chapati don lo chat lo amat ko puson no ne ning ta mata the ama third ang deng an le don rock lo jo ama ni li hala cooker he cooking cooker la sik long don ama la dak pen ni li ama thalo chithang chithang bom lo la dak pen he la pen det ke anke hala ata steel foundation da tumi dil tum isi organization the pick non pen bon he profit organization bon he la lo la dak pen sing ke ni li chithang bom ama anke ni li te polo he nilini so pola si haladak chapaklang don thak pachalo karbi han an la puson la so organization along la tum tata steel foundation po la so tata steel foundation la tum hedi la tum element do o they focus on health anke tribal cuisine tribal music tribal healing artist la puson do la tum element hedi la si hadak la india ang kang tribal la tum an hadak chapati don long lo but kitun ke dang long bang avilang karbi tum hedi kilun ke kanong bang karbi tum dolo but kitun ke dang long bang avilang masini lipan don tha bolong ke nilibang ke first time lang matidi la son ekdom opportunity ke thelo but platform ke thelo ang kha sut pentani li ke mang the o do mati di aphi ong the ong lo masi thang thelo chini tamai dun bo lo dak pen dun lo dun thulo anjo se ka charlie our sailong no munit ki mi tribal an ke ong bo indian kang

0: sẽ rong bên cặp rác đó là lần đi lì bắc lăng đơn bằng kia
1: lang đi chỗ parlo nang li clardak pen than pa chini pon po parke ni adun thu nang arju pon thu lang la nang li kapre ka hong jai long pa sami nang li kitun ke dang hin che pati dun bom do tang te la dak nang li ke che pati long nang li hem pen si ka chi sik pon ma mate ha dak si chi sik pon nang li kitun ke dang phan han mo kha lai
0: a hok pe ta har mu bang ke chi sik pon beda ta chok he de hala tum nang pi but ili tum ke kar beng long pen non son somewhat polo tang te jharkhand sidam ne jharkhand state long ang kon delhi mumbai pasami ko ani ke hilo mati dil si kar bi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moy han long sab so dali bi do nang bi dali la hai hui long mati bad la pen ka pregnant sinang authenticity sinang paklang don ji polo tang hadak long le la sinili bang ke che pasung se pin ma he di nili me nam si dak che nam pon po che pon da titilo ala lo
1: langdi non nili tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik ansu se ke pa prang dun jipan tang te la non au vi tum pa nang li kitun ke dang hin ansu se ke pa prang jipan nang li pi puji ka do ka vi o vi ki mi tum pa ansu se kitun ke dang hin ke pa prang dun thek jipan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin hem ta tun nang lo ma ti dila bang anu tin ta chonang ho se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo bol tang de di non ge do bo ma ovi tum ta e pi po ma non new parents la hai tum sita me di la tum long sita me la bang so responsibility te pi aso mar dom hane kapat chu pon ji hedi pi pon ma ne the gam long hai pi nang an tum ke aso mar dom han ke khang mo ya han hai wi pa chu ma si pa chu che ka phiri do kok ne pi ne he but hong hor mu bang pa chu ma ti la si ke cheng mang ke la lo la e hem long chithang det e hem long ever det pen se di hong mang ke leji la so hormonon moni tum ma tha tha non bu pelo hela so prang ma tha tha an an ke kichu phan chot but la dak mai kali ma ti di ili tum phi phu ta generation ben generation a to mo la dak ka ching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pu dam mang ke kang moya han kichu pen ke di nang li ki dok ke plang ma ti ke theke thek thek klang li la ki kang moya han pu si nili pu dam po themak aprang prang ni ke thekam long kang moya han polo tang ti ni chu chi la son ti ti ma ti di la si kichu ki jun na long ke ili tum di proud si chi feel ning la det pen si ili tum ang song ta me le dun unji la lo la si ili tum hem pen si ke che chopang cheng nang po la pen det si hong mang ke le po jo nang li langam tha di naga tum nang no hok le dam sta me naga tum naga food po lo tang te muri tum ta me interested la pen ke available te available nang delhi le dam no hok le dam ta me naga tum ke available people ma patang ta tum ke ami na pen ma si he di available he che pathe o la si ili tum ta me la an ki chono aret ke kali bang po sta me aning nang dok dun ili jong si che paklang dun ba me ka thek che than mekat hek bolo tang te imena chiro re bolo tang de lage bang nang ro re lo ma didi lalo ili tum hempen si pang cheng ponang po ki cheng si bang ge
1: choro lo tang ti la nang linon mo het jong nang di kapre ga di malong bus ta mi kulat la buson ka chubi ti ti tang te nang li kulat ka chubi along kapre ga khae tum nang humri iglo ma lalang li tum nang li phan kupia ki ro pa jeri ki tun ge dang hin
0: kulat ke nili ke non mat ke hong bolote la somewhat hemo penle puboma festival hedi la tribal conclave pusibu pulapan la dak la tum la ni pho program along ke 5 days same activity ke li arnisi nang phan nang people cooking experience la bolotang te guest hang po guest atheng nu tunu nang po paklang nang po la so aluhi phan hedi la pendet ke next arni bang ke kulat ki biwar sai nang people arni wang si kapre kapre lo la si ho dak nili ki bidun long ateng hedi tribal tumang se lo po jo response bang ke me pick an la pen nili la king chili di break lo sala so achar da me pon pon ili hem se mar chompat pon po hedi already ke che thang tang la so har mo hedi bhut jolo ki ap he and ben muni tum interested pic picture akola det pen mangke isi pen mangke mo penle naga pu pu hedi la so naga ta me hatum ga chini ke naga king chili son si chini ni jo la dak pen sin ili isi ni mang chin dam lo ili tum alam nang chi ne pot lo bang pot ke chini polo la pen ke ka ke try kang tung do o halapu ke loving and dim dan delo mati di ke chuai hui pusta me la ke lapu north is han an lo pot try po la son po pot la lo hong response mangke me o angko ni lipan next year la tum non make ni li tribal cuisine si dun bom mate di next year mangke ni lipan kulat lenang bidonoi mane stall da dodo stall long like a prek department lo soning kan lo la soning kan mangke ni lipan kulat le binoi punon son ni li a hota dak pen pickle sai hui selam lam mate di kitun keda la si pining mangke la son si bidon po jo pen la det men mangke kulat ke ni li ke ong dung ke karbeng long si bidon ke ong lang hong mangke la somewhat along cholang tami la response mangke me o
1: tangte la non nang lining je pon somewhat po tangte la bang so long our side chu enduni phan son ben si chi konte gi ko
0: so ar mu ge nili phan nang konte ka choklo lakhe la dak thang form ge jog nang ave la pen thang registration da ave la ki isi connection ma ti link am ben e mena availability chi pi thek pik nang lakhe popor ma jar khan pe the hello wing anke munit ka che tong do pik pik la tum he so traveling ta group pen dam nang an pen ke hello wing la si ke dam lok si 2 days bak nang ji de 2 days an kha da ka event do lang ni pho au ka che wang do lang ni ni ke la so prang pen preparation do lang so you need like 2 weeks for this la si pen nang ne munit ke hang bon bon

0: apor nang chipidan thak thetum sigi ong ong lasi ning hang vek pulo tang te laki nili phane nang thana cholo nili itip hadak lena padun long lo tang te he mok laki mename na si laki connection do bombo the nili ta connection men sigi don nomati lalo ang kona li tum google long le check ta melo la so har mu bang hedi tata steel foundation punoi somewhat is just a one part lo labang ke laki isi activity lo
1: tang te la nang li tun pon sar pen ante nang li ning kaching samna ya han nang li so puthak thanik jima
0: nili ning ching samna ya kang moya han la
1: kang moya han ni tang ti li tung ma lom thek pon long penang an hi ti long ke do han ke do wai la pusan ke pangui la pusan du pik ok pran pa phan pustami kan ho thi pi tang te la ili tum ki u han ki cho hai pen ok prana ki mi la so puthak nang li ka du ka vi ri do kar jorat phan than ni chi ma
0: ke cheng si abang ke non mat ke ili tum ke cho ki jun kar bi tum han an ta mi he di available do pik green sai hoi si ta mi he ar bo han non mat ke ni li di fu klamba ma di fu sunday market long di ko an han ma ke nam de ji do la da khadi la si la da bang ke pinang an han ke da ke do wai la hai ke avelo asi a solution ke isi ke la lo mina han ining ke dok chepang cheng nang pola pen me ili tum mena ki ton ke dang long ke jang thu par mu ke ave nang li lang dam tha he di kang moi do po kang moi long ta jang thu ave kalang dang long ta jang thu ave la pen ki up long ta jang thu ave la pen ar nu rong rok pus te me jang thu en e la pen ko nang chatni le bi don ji pus te me la dak jang thu ave la si a ili tum kar bia han an long ke jang thu pu ke ave pin men sta me isi a thali mate platter salam on ladak ili tum pathu mai phan ke jok don ji lakin nempo di nempo ili tum ka sitenung ta jok me mate lasi ili tum jong si imena han an ke chu pang cheng lo ining ke hang chi pang cheng lo bolo tang te hedi ok phan phan sa me pinang an me ji nili sita me non lom mang ke hong ke chu hai hui e be dolo ta me aware lo non mang hedi an so se ki uop kalang dang ka che chu ji phan hong dam wo tum ke lakhi chonang kok ti ti do dolo he lasi ili tum hem ke do hut si pinang an ke lai hui chi chu ponang po
1: choro parpik lo nangli paklar dak pen kaduka ve radio kar jurar phan than pachini ponapot tangte la nangli prang pustami kitun kidang phan nangli kulat ka chubi la puso nangli ning ke hang duma
0: la bangke dolo non ke di so prang bangke lan ave he angko aben dan non mangke dolo la si kulat ma ke non mat ke nili ke pangcheng che lang la ka hok pet lam lo te ma kulat po har mu ke matha pa mi kanang ji ma de di itip ing pu pa chingkir check pula bangke nang ni la si nili a sab so por ke chen lang ke explore lang pen ke kulat puta pu ke pudam ono non nili tum isi a cyclem bom me di la bangke center for kirby studies di la bang so center nili tum kang pu ji phan non ta do ke do bom lo bad isi a center thedung nili ke kacharap dun chot he la dak pesar doctor dharam singh teron la si alangli si ahem phulo alangli si ada kang puji phan mathalo la pen nili charap dun bomlo hala dak nili isi initiative ke endun doji la bangke karbi community kitchen po amen pen amen mang nili tum fix felang but la soa initiative pen si kapang cheng pola soa hormu mang hedi hala dak karbi tum kitun ke dang hormu la pen ke kitchen along he karbi tum la ko ppc beleng inkrong la pen ke la phelo bisir la hai hui sita mi hada ko ppc ke nang sot ma hedi isi museum ason he haladak kangpu bonji phansi nili tum mane nili ta me chi sik pon bomlo non mat ke cheng chelang but pang cheng bomlo he ladak si ke gas hai hui hong pen international pen ke wanga tum bu se ta me jong si karbi tum ke chua han an mate ko son lo ki ala tum ke do ki tha ki tun ge dang lai hui experience bonji polo tang te haladak avar sai do po la pen anke emena phan pu se ta me non adongrai mate ilitum karbitum bustami ki choji phanstami war sai pi bonpo lasinon ma ke nili chi sik bom lang tami nili jong jong akulat pu bangke la bangke non mat ke kamatha phulong se do chalang hela ta isia kulat ason bole matha dam da chalo karbi community kitchen po
1: tangti la non nang li kitun kidang pen aka prek nang li pini kasilam pon opson duma
0: nili ahud dak pen a por chelong ote di la pickles he achar he tharwe la pen ke plim plam la pen jol phai la pen phak ok vu ok la lang ok bangge minthu he minthu kring la hai hui nili ahud dak pen a por chelong hot salam pon pon la lo tamila an continuation rod bang kalilang la so hinat bang
1: tangte la hai ki nang li ko puson men sik ke jor pon lo nang li online si jor pon ma mate nang li hem long pen sik ke jor pon lo nang li
0: online lo la bangge di hem long ta bang bang dhek tum bat pinang an ke nili la social media hin nat pen si post po ang home repo la pula lo don bom post office pen
1: kalang di choro parlo nang li phan apor ka chipi pen ka duka vi solang do radio kar juara ra phan so ar lo atum kitun ke dang puthak nang li klar dak pen pachini pon apot choro pa ji riglo nang li phan la pen nang li sita me an so se ke pa prang tum thek ji phan bsami nili hin pen bsami ar na malong pen ta me hier ju me nang hang bidu niglo la pen te pini a jai me ke nili la pan si toni kok po kardom
0: choralo kardom
2: lapuan apor nang litum suar lo ase ang tonga jamek ang deng along pen jorlin ta rupi lapen hutbang rubjiling tipiang

namthekeman bilo jor jip jipura penang thekthedat mate enam pia bang avidat luti hem jibikok si a anthonang kok lapen lason thak thak si asupita aporben lepinan chupi thekthete apiapo akengri duverpo anke ape ari pindeng sumpor lepen ke sokyon e seta langnang kopo lason si ban mate sakora tv mandepo lasi bilota ke panang ji afansi bor inang ji lapen esopita apor le nang leilote penan ke pc kembi bolam the lasi salam the pulo bilo jo thek the ta bandu usu pinan chupi thek the ta bandu pinya salam the lapan hanlo Pinigit halangan niya po si ang ding jaribang ning kihang alunjir along penaprang si alunjir arjik sanang kilunji marirong parpi alun alam ti apor apor pen mangmun tutang ti arjik sanang.

Lapa na por nang litum. Vinod Dawla Gupu kilo na luna arju iklong tang long. Di masa lir mi alu nang deng along pen, adun tu alu narju ik senang. Priyanka Dipusa kilo na lun alu na lam the, sangsi hadi hama.

Apuan apor nang litung. Velo basumatari lapen. Lalita deuriatum kilonalun arjoi long tanglo. Boro lirmialun ang deng along pen kijut si alun arjoi senang. Sansuma daimari kilonalun.

0: Quiere que pan, hile que juda nam anta, que ia nam anta, pues a pila. Se da la so opportunity ban el hilo donde, la so bar sabe el hilo donde. Nili khut mo hetan nili chathan inglo, ha, aklim amu ke pari pendang lo, ha ki anta nili mithang.
1: Kala.
0: Lalo. La pen ihin ben langdam pula tang te lalo. Nili bagana lo, rabar bot an ke akit hin nai lo achi armen do. Sila Thomas pu, khala sahut ayas ubisar lo.
1: Kala.
0: Alang. Khala chi armen sitame la pen komisner anan dunno. Khala sula rabat komisioner la pen la a chairman amata khut nili biri long wang si nili biri long lang kang lo la si nili put hak ta khala rabat boda so ami gi jin long do chiklo jon pen batai si ki bang ki klang klang
1: Kala.
0: la si ko anang denga ami gi jin nila bang nili ta nili ninga be delo sa ta me khala su ta nili put hak ke tok jir do la tu
1: Kala.
0: mane ke tok jir ki tok nang ko ka dim bang la lo tak di phu pen kon se ka hello Kuna sa bagando, lapen
1: Kala.
0: aprang kupi lo ke klem po.
1: Kala.
0: La so alam lehe.
1: Kala.
0: Kasi inut arlo song ke klem bang pulute muni tum ene kamat ha bang ke arlo song tenge bang along tangka ke hang tap. Bang pa di man tap, bang
1: Kala.
0: pa ke nep pusong si kache thang thang mati
1: Kala
0: di.
1: kala ang hok pala.
0: Tami nili bang ke nili pass record lang dam pute nili ahok lo nili arlo song lo ta nili ta inut ake hoya son lo.
1: Kala ang lo.
0: Setame nili Hala su klaim bom ho sita me nili mai ne phansita me pasik sakse
1: Kala.
0: piniar ni anda ko mai ne officer ko mai ne lang thisi la ni phan tang ananga di man la ni phan kam nang thi pu son char ju long le la pen thek long le
1: Kala kala.
0: pen dili ta klaim klik la so kam mangke
1: Kala.
0: sinili khut nili la hai loan cho en pen sinili a hok lo loan mang enang kok lo nili ta
1: Kala.
0: nili mithang akhi dat ke du e mati
1: Kala.
0: loan en long ke loan ta nili chipa chok ik adlo lahai ka do ka ve nang lang pensi la tum hedi nili adang the nai lo ba rabar pa ke plang nai lu pu phan le nang pi kali
1: Kala.
0: setame ave pin pen bulote komai ne yong si sikai si ave mun yong si pini suri si ape ke long do bute la somni ke ching thur lo mate
1: Kalang la.
0: de
1: Kalang kalang la.
0: ta aprang ben ta alang ke hajar hajar ape ke chi thap ta na muni si no ne 1 lakh chi thap lage kaching thur pudam e nili pudam e bang ke
1: Kalang ahok pet la.
0: hadage kopene kopene ison dolo
1: Kalang la.
0: la su pensi la tum in silo pen aku arlo ke dua moni jong si non saiti ki rong polote ladak kupilo ka chela dam lage kadu ratam ke munthi bang ke nang sol he
1: Aho, pet la.
0: de
1: Kalang la.
0: te nili son son arlo ke dua moni ke dopiglo
1: Kalang.
0: de pini pudam bote ni tum UPDS bakene lab UPL le tang ho ha KPL di lahai dulu mati
1: Kalang kalang.
0: di sita alang tum kopi si klaim ma ba nili nili tu ipide sambong sita me nili pisi klaim ma lake nili chithan jok plol lo
1: Kalang la.
0: nili chithan jok plol lake rat nang chini la supen si la tum sita me nili phan nang ingwai pon lo nang chopha pon lo la si la solong e nili phan nang pajir lo la si dak pachira blok lo alam mangke nili e moder farmer farmer po bangke lalo nili kheti ki claim bese nili pini nili hem nili ri chipang cholo osomar phanili pachar li longlo de
1: Kala.
0: nili chipudam pulo dangte nili sakuria vipin sita me hala sakuri do ador mohate ki nili ta du
1: Kalang la.
0: achiklon wang nili ta hede aki ong ali buta pini la sinia pesa nili ta achiklon wang dalo
1: aho pering la
0: de
1: Kalang la.
0: ke nili madu phanda nili khatir rang ne
1: Kalang la.
0: lapen nili gilong chot kali nili long kam nang klem dun don thong ke aplike am me kar ke nili long nang reng dun no
1: Kalang
0: la hai pe sinang lang lo
1: Kalang la.
0: la si aku la solong dolan la nili la penang para tame non puan si tame nili rata ke sungu pa nili konai ne covid 19 hut pusi tame nili nili mithanga khi pensi nili sang si tame ron dun no along along nili du up kali ha sabe se tamen ili pidun lo te nili ningi me pen son thang si nonjong la pining amalo favorite ciclo se tamen pu ji lang so infection hut la so se tamen hala dagaran phan ke a hema rit free lo
1: kala
0: hala tum ke kisum si dolo tamen nili munit paisa pen mate mithanga khai paisa pen ili kaching hon pen ili sang asap so se tamen ili chit hon dun
1: kala
0: son thang si rong along se tamen nili ke sarkar kali lapen nili plang pika muni tegali seta towar ta muwe pulo tangte nili towar seta me GCB nini ni thom bhara en po nili towar ta pasur pipi
1: kala
0: tamela hai bang ke nili chiparu kagam de la sipini anta konane Facebook ta

0: WhatsApp tang hot landi la hai chi pipe
1: kala
0: te la hai ji la ke ami thang phan chi pa phem phan chot mati
1: kalang
0: te sinili bang ke mone ra ninga klong bejo sang chi nilo pulo tang te nili ke la an si ka phile pu sinili chi matha da la hai pen ka tu ka we nang wai at si bang nang lang at le he
1: kala
0: la si nili phan la hai nong e da nang pa ji ro pon lo la si hala nang ke pha pen nang pi tu bata alang tu pan ni choro lo
1: kala
0: choro lo nili phan son nakang wai bang ke nili mithang na deserve lo mop sinili chi matha
1: kalang kala
0: de nili chi paru ka nang nang le he
1: kalang lo kalang
0: setame pini nili phane etu jet mane nili background na study sitame nili ran se pulo nili phan jokta kopene ake hinu nang puji aja ko abima pus nili pu ako nang pu pus sitame nili isi isi hisap ke nili ekdam chipi at un
1: kalang kalang
0: nili ran ja ko ndo
1: kalang
0: mane nili ki thek pu gali hai chipi da palam le te nili mehen not lake nili se paddu ko polo
1: kalang lo kalang lo nang chero iklo model farmer la pen social activist la sonong e kachipalong ko sona sai ka tiki kang hoi pen sikilong ma la saputhak nang ligi than pajir mia pot tang te nili yang li phanangkar ji dhukang tungalam thela puen lo nang li ke sai ka tiki pen sikaching thora bang pu pot si non malom a uve ki mia tum phan nang li ko pelam the nang li pu thaning to
0: nili ke puji bang ke jasimet ke non nili tum theklong lo non uve ke mi tum ke ka te phan nili pu dam de seta penang anari so yang tum ke party ki chu lapen horke jun drugs ke chu lase ka chirung lo
1: kala
0: lase party ta chunang ji ahok lo ningche parong nang de
1: kalang tema
0: sita me party kichu pusita isa limit bang chi bi thek nang ji
1: ahok
0: pen drugs bang chunang ne drugs bang chulu bute hala kichu bang inuvel le kaluksan kali te bok terai atum an sita me luksan nun po lase laso bang ke rim redan nang ji pen kamatha chela nang ji lapen sipaduk nang ji nili pupe cipaduk nai huma ani solong kutak da mare rit panna mare nili bupe
1: kala
0: he malu tolun phen arum duta cipaduk mei mati
1: kala
0: cipaduk mei pilo ke tok kala di
1: kala
0: ke tok kala pene ayas bisa nang mandet ips nang mandet bolote karbia khai pata nong milo
1: kala
0: kali mati
1: kala
0: la si ko mane ka cipaduk una tuman si pini nang manlo setame ka cipaduk kon e ka sileta tum ke pini yata man medelo
1: aho pere
0: lalo la si pini arni kacharli degree lege lang nai galin onke degree ke pini ke bma nang pas bang du ulu
1: kala
0: seta akam angwe bulata te la so degree ke nge nili pudam bang ke ali avelu
1: kala
0: la se ili tum bang ke la bang so kopilo puji ho skill hai
1: kala
0: la so skill bang na ke nang so ili tum khe phan klemi bulata te thek pik nai lo chali thek pik nai po tum lok lagi klaim nih bukali kacali ki kom tum sita me kaya farmani klaim pi me
1: kala
0: lah hello lasi madu apa ya pos sita me nisu paluok nang nisu bang palang lemri nang tu matat he
1: kala
0: de nisu le thek nai nisu le re nai te nisu ta pini alang itu heman te pusi kamatha
1: kala
0: lasi lah apa ya po kopi ma amang keheman laso amang keheman ating pena hala asomar tum sita me non hostel bilo isela hazar hazar ka tanka khoroslo la so tanka ge kona pena ngane
1: kala
0: bang thank you or cholone han chi or cholone tan ni thank you lo poni suputa thank you nai pu matha the
1: kala
0: ne han jor lo poni supita han pa jori pu matha the
1: kala
0: la so joine si bang hostel bilo
1: kala
0: si hala tak hostel ke do tum sita me ba ang tan ka sale tum tam mela matha pi minangi ne ligela so me sese ki pigang tu la pena ko kopi ma itle mi klem beno pithe long ke government long da a department do pe agriculture tang ho agriculture ho di pwd tang ho ha pini ne dumati forest tang ho la si bang chi claim vet lo son tha si ili tum karbia khai batel no la uwe ki mitum se tame nang kopi mana nang ha kopi alai mana chali chali pi men non la pan chepa un non chepa the ko la helo ne li pu ye bang ke seta bang sar sar palam the rit anda pu phe rong anda pu phe pu lu chali a men pe na ma apia po bangai hajar hajar achiklo tin pothai ma hala da mangai horjon idet party choide la bang pulotang te lage apaya po bana gaddarilo amitha mana gaddarilo
1: kala
0: plaso horke jona le bangke non chichini ne apaya po sar selang apaya po untang kring lang ke di
1: kala
0: tamula apaya po ave de ta philo pulotang te la so paisa malo pipo di
1: kala
0: la so paisa malo pipo amitha nga claim pime me delo amitha nga chokomai thek the anga last goi thoke pilo lage ke manpo thuki salak dakai durulu na manpo
1: kala
0: lasi ilitum

0: bate ili tuma desa long ke crime nang ki bata dim ke lahailo
1: kala
0: lahailo amu wang we po halatum upaya we po non ke logo chali amen pen kon ha bihek pen ke saiketi ki ani ari pu chini de dela mate
1: kala
0: de ke ju thap lok lo khala so teng po mu avidela pulote monir phang ke thuki telata isa asylum se chi matha kok po
1: kala
0: de la se pini odlang no ke claim sitame meme hino no ili tum non akai lo social media lo ka thek long bom no sa la hai ke claim nang kok ta la son ka matha po se pini la song ding nang le rak lo la se pini ani amang ke ke plan ke phi tang ho alang the tang ho ke thekri tum pu bang ke thekri pu ni lipu am de ta ke plan ke phi tum alang the pu chikrom tum ke la so advantage endel
1: kala
0: alam mangke
1: kala nang churu iglo nang liphan nili ni isi ka chini gang tungalam the nang li non an sai ka tiki pen pua jok nong e ko an long iglo la so puthak nang chathani gi ma
0: nili nong e bang ke nili ke thoman so deng long lo la se da state level bang japha achiever award pu la se bang ke impression personality pu la so award bang nili phanang pilo
1: kala
0: la bang ke da guwahati lo se nili cho deng lo la bang ke ke damtang 2024 December 22 ani sinilicho deng iglo
1: kala
0: la penthu aku nilipan la bharat garab puraskar pu lake thang thang achiklu tarik pho ani lake la 2025 la
1: kala
0: la si hola hyderabad pen damnang lang state bank karnataka si puri haladak sedampu adim se halaso anonge nili phana pajir ponlo hala bangke la agriculture bu tha nili phan agriculture psi pu khata
1: kala
0: lalo nili phana pi ponno sending arong lo lang tum nili phana pajir pon ba nili phan alang le tum india la ana dang thita nili phan a meg nang chi sara pake alang le tum ban ni churu re uni
1: kala kala
0: the nili san san ko na ne arong tok ching ke bo muni pas nili phan sin nang pang thek thek pulote khala tum ta lamso ka lile bus nili mata da
1: kalang la
0: lalo si nili ning sarong lo la pen thu putho ta ko non la 2025 amalo ke dam tang yakhong achik lo tarik phoni dubai alam sita me nili phan la moder farmal la pen social activist pu anong nili phana pajir pon lo
1: kala
0: la se nili ke thom lo ka de becho deng lo
1: kala
0: state national la pen
1: international
0: la ta nili phana pajir pon lo la se nili ke nili me tham la chi pulo nili ne ke se padu ko polo ma mate ne ko pai lo pus nili chi nili me tham ta char julo he
1: kala kala
0: de
1: kala tem
0: a the pini international la san ke mo pen nili pulo I mek ta chi char dor de iphan ke sita me hala tum ta la ana me ki re
1: kala
0: nak chichar der pot ni elang tuan chu rulo nak kamai pon thega pot penili phana pa jir pot penili me thanga nili ning charong piklo pinile thase tame la da na le tum la all in the radio la dipu station long sata me nanga cha phapon pon nili na le tum sa tame suri suri ning aklong penal tuan chu rulo la pen kardom pa jiriklo
1: na chiro iklo nang li phan ong dung alam nang linanga chithan pen e rada tum ale ki long nang li pinang an saikati ki pen ko anale long mala so puthang nang linanga than pajir mia pot tang ti li ka chithan dam nang ji ke doik piklang te ma sata me apor alam do pot si pini ke le tum ladak an le ribek chek nang nang li ladak an giwang apor nang li phana ki ro nang piklo nang li prang ke klem ki dam jason an ta me nang li phan hirju me sata me nang pidun lo
0: hello
2: la pa na por nang li tum chihu chipora jai megang denga longpen ake hai moniram ronghang lapen hudbang phi helvelin timung pia tumang bong chihu chipot rj long tanglo lake akashvani dipu nangli tum jai me karji long bom lake akashvani dipu station alongpen pinia sarlam the rj xenang pinia sarlam the bilo chojor thek the ta bando oso penan chupi thek the ta bando mate ahem phua bangsi bansot keman lam the keman bilo georgi pura panang thek the dat mate kenama bang ave det lote hem chibi koksi a an thonang verpo lason thak thak si esopita apor penle penan chupi thek the tangte

0: Machoralam thielong kichu phapondu lasialang litum sonsuria sai chibikang kokpen akaswani diphu studio microphone along wangpen nai nitanglo alang litum lake retired sir babuteron works department mate computer technical sikya claim du nabangphu lapen alang lichor sangpi kareng kropi nangli tum bahini aphantame sonsuria sai chibi kokpen ladak an kewang pot suri suri akardom nang pajiriglo kardom
1: kardom
0: tangte ke hai pini ke litum machor alam the along le chim chingki che than pona lasike chengsi nangli tum komentu aningkan si kachupa chor pono radio karju arar phan nangli than pon jima
2: o la bangke than pon igi nil tum 1986 anikan si chitong iglo la pen ge dak dipulong si chitong iglo
0: kala me pi kalam lo tangte la song bong nangli tum bahini ku pi pi ku pu son son si nangli tum ki claim ke dam pon lo matangte nangli tum bang ko na so mar si kachupa thi pon la ta me nangli than pon imani
1: to nangli jo pot hai lam thi nang tham thia prang pen dak isiang tong achatai long nangli dak nang ke wan pot nangli phanta suri suri kardom nang chi pi eklo kardom lalo osumar ke mang pho lalo chuboche chung tung det pen chitong lok pen osumar bang pho ke dulu sita osumar bang pho ke du pen pusita ke joy ke pen ke kali eklo
0: kala
1: ke joy ke pen ke kali lo la suang bong non ga chi than dop dop si bang pho sumar pucholu kisung ke du peklo athe mane pimal hai sumar dukok pen pulutangte asavet pusita nilita sakurido pu alangli ahemari pu bangta sakurido anke lahai sumar tumphan kachipathi kachipading lata ko anone kostulo an pen ke bor e pen chupathi chupading dunlo lasi nilitum lalojo chupathi chupading lo sumar bang pho nonang thilo nang ding lo lasi nona bang ke osumar tum phan ke pacharli pusita lasi osumar phanga pacharli pusita lapu ahemari pu bang tabor ilo nilita bor ilo sita min bang ka bor i ke alang bang bor i piklo osumar tum phan school ka che thon ka che van ka che thon che van ko anone akleng osu karwari school pen padun kicheng lok pen ke bang plio somar ke karwari school si padun laplo inke karwari school padun laplo bang pli an ke haladak si inke ki thon ke van ke thon ke van ke thon ke van lo la an alang mane kostolo si paduklo
0: kala
1: si paduklo la an pen par ke pinso so bang nang dulo pinso so bang nang dulo ke la an bang ke hala akleng osumar tom bang class 8 class 9 class 10 la anlilo sir kep kep ang deng anlilo amasi pinso so bang phan ke pulo ni tum bang pli karwari school dun lo pot ni bong phan bang ke don bosco le padun no pa bojalo amasi ke apu phan ta than lo amai ke hala daksi interview pa pi dun lo interview pa pi dun pen long ta long dun lok lo ange long ta long dun lok lo ama se adak admission dun lo sitani ke ni ni nge ma tha ke di nang tum phan ni mane medical kam cho claim dun ni ke asu si ke cho claim dun la si ni ke kai ta ni ni nge do ni kai ta ni ni do ni somar inut bak belek medical bus ta belek department belek a bus ke ni pa claiming tung ti sita doctor le long sonte doctor le claim nun long sonte ani sumar te nun mai nu doctor le nang man pi sonte pu ni ni ning du pa jalo a maning ke hedi a usubang pulo chok ante ni medical bang se admission pu pulo a medical bang admission pu engineer bang admission se lu pu jalo a maning ke la si ke balo admission nun lo angke apu pen dunlo jurhat jurhat medical college

0: letum bahini chori si ang bong rame la pan ka ching hon thek la pan ka chema tha thek la so jok si pini nang litum bahini ka chuboche asomar tame pini monit man thailo tangte nang litum asomar bang pho non langdam lo pulote monit ke man sai del tangte la song bong jirpi jirpo punoi don ra punoi nang litum phan pini junorem ba junoto lapson nang ki putot ba nang ki pudun sit matangte nang li tuma son thot nang achar li dun lapson ta minang li tum che theklong loma
1: la hai bang ke ave la nil tum ta sumar do lo adon tin da ta sumar do rep ke mati halang li tum ta school pachar li lo nil tum ta school pachar li lo halang tum ta sumar ko son si thegi ma chibori rin ti lo la son thak si nil tum ta la nil somar tum ko son si thegi ma jo hai le la son kaching bai abang kaching bai le la rizal ho ke han nem somar tum ge la an division itu mang la son la division jo la hai bang chi than le
0: kala
1: ate hember hem thak chit bok chit bi
0: kala
1: hai bi nak lo mati sta me son nang tung ge son bi nak le son nang tung ge la son lan lan dibion ki long lo le jo la son ka thing ka la pu bang ge nil tum ta bang phan pu pe la nil tum te bok te rai tum ta pu pe a te a don ti na somar ta bang chi pu ri re ni tum so mar ko son si pa pu ri ma lang tu ta chi pa the ki pan bor ile
0: kala kala
1: se hala tum ta bang chi pa pu ri lo pa so lo the so lo ge
0: kala me pig lam lo tang te ili tum kachinki kachethan alam the ke dopik lang thai mene patang te lidam de lang ta dopik lang ta bhai mene eli tum apor alam ta lang nang kok je pot itum pirthe alam chinki ya sitai apor ba kai ta dorun etema sitame thi hek apor pen nang li tum wang pe tum son surya lam chini lang lo la song bong eli tum pini labang so kachinki long pen labang so alam than dam de te chok chi ne ning ji je det pulo tang te ining reng no dak jipu la pu song lam the dolang man
1: o nang le nang kar ju pot non ge ti the kiri adin pina a prang go son si dam ni ma la so a kai pina
0: kala
1: la si il tum bang ge la non radio nang kar ju dun la karbi kado ya karbi arada tum sitame chini iksige me je ili tum bangke ki purhiya bang halao somar punot ma apiya po punot anso se ili tum jipaduk nai athe nili nili somar tum ansi tamye entrance ki pidun tang lo need along punot aprangi CWE pun CWE punot need punot aims punot lal hai sita me isi ili tum phan akime ke la st hills akota nang do kok la pen pinang an ge ili tum akajoy long lo tima
0: kala
1: sita me non ke ili tum lan chot ta kachi lit siro ji phan si ki chi bor i do ko la si non lang dam lo pu te asam long bang ke ST Hills at ST Plan la hini a category do
0: kala
1: la som bon pen ST Plan na tuma bang 10% long lo il tum ST Hills atuma bang ke 5% long lo sitame ki matha dam thu nang ko ki puri bang par sik thu nang ko made non asam level la long da mo il tum ke ST Hills ST Plan bulo kumani 6 hala so atum ta soy jo no gusti bune bine hala tum ta anke st hang lo sitame alam bang la dak lang dam et lo pulo tang te st hills plan pu no non st bhele pule pas de no ki thom de go pu pas de lo te sitame all india level la long bang ke hills ave plan ave bhele ave hada mang st tiant estian jan
0: kala
1: sitam la non sd bhile tumta hala prangya de lo mati sta non nang long dun lok pote ইলি তুমি শিক্ষা শিক্ষা সে হোলা স্টেট সেন্ট্রেল লেভেল লো বা
0: কালাম

La po na por nang litum. Karbi det long ri ka ching hon alun ang de nga long pen. Asona son alun RG long tang lo. Karbi det long ri ching hon alun ge la po an se kang tonig lo. Nang litum jai me karju long bom la ke Akashvani Dipu station along pen. Non studio guria por bhai troxi ra minute pli ke ba por chok tang lo. La sinona dun thu. Asamis lamarjan alun ang deng along pen, aprangsi alun RJ Xenang. Jubingard kilun alun, alun alam the, akhake dia. Labangso alun alamarjan lake, rodor sitia lamarjan along pen. Lapen labangso alun alam the kitok bang lake, Jubingard kitok alun. Tangte RJ Xenang labangso alun.

0: In which barrier the cover he? La so situation bang e tiksak o. La lam ke chibuji je pen he di. La pen ako rush o. Duty bang ke. Mane nang hala da non inut kong air mehang thek po. Ako jase mel pen ako anu kaprek ako air na mehang na thek on po. Inke staff bang kom chat lo poten ke la son ha bang ke ako siksak ka siksak o. Pen ahut pen bang ke instrumenta chetang te det. La son ta mane situation he di po polo nitum. Inke instrument le dor pusta me hala first use det pen ako hala ki cham la hai ki sapha la hai da process asabo time nang kong mati. Men men use pit ke tum ta heno da. Mati di infections lahai do kodi la si pola hai kang hong ta ne apornang pinidun un edetiti la son situation na do olo
1: choroi gloni tangte pai atum jase met pet usum hang pathek pu po tuma phan nang li kupi si uji
0: oh non la oso chu pathe tum phan hedi la tum phani ison alam bang ke kethan mek ji kang tum bang ke la jong si alang tum chichini lo jeni non ke oso chu pathe mani kong air dolo pa hedi la det pen la tum first ke registration chi kuridam nang ji la ni ge klema hota me pinang an tum phan thek long lo chiklo jon ni jon thom anta wang we det pomo chiklo jon pho por anang le lo ba chiklo jon truck anang le lo pote ni ke oso chu pathe lo pong ke la an ana por bang lo pulote registration mang ke claim claim det pa he sita mi hala anti natal visit pudomanela oso chupa thei ho thedi pregnancy ho thedi batai pli la so visit dam nangji batai pli compulsory la ke chepaklang mangkening hanglo he batai ko ange chepaklang stam mi hala batai pli bang ke la tum compulsory chepaklang nangji la so batai pli chok at manangji ka chepaklang hedi tami dhak tum bang ke bang der chet pola so batai pli bang ke complete pli datete la si la hala rong asor tum phanta mi pin khadun dung la mane ka chichini pen stam mi nang li tum wang phit nangji po wang phit nang pola chiklo e jon te chichini po mati di inki la so a process bang la so ting bang dun po inke la pen ke hala injection ke energy anta enang po inke hala chiklojon thom aprang alang tumjong si sinang chelang registration haina chikuri bulote medicines ta doje chiklojon thom aprang ki pie medicines do la pen chiklojon thom aphi ki pie medicines ta do hala chiklojon thom aprang ki tuning a medicines hai bang ke osumar tumla adhaga somar han thekdun long da thek po je ari tame thak tumke avidet ari mun prang tame 6 do kok badha tumke la angho hedi hala nukan pen angho la puchra block ti do cleft lip left palate pola so ki so la hai hedi neural tube defect pola hai akiso do la sila hai akiso pentami che pa jok un hala so do wai chiklo jon thom ang bong chodun long lo polote point ke hala wang we det po aru sumar tum bang wang we det point ke la so medicine mang ke pidun long le det ti tilo a por par je ti til la si la ko an ma ke prap hedi sor lo tum oso chupa thilo chi chi ni lo polote la chiklo e jon ang bong pen alang tum wang si ke me la pen alang li tum che pa klang phan wang lo pote la an si doctor tum ta me ba nurse tum ta me medicine pidun me po ke la an si la so chiklo jon thom an tablet cho et si an si ako hala iron la hai bang ke ko kipa chocho la sila so ting a process a ting pe alang tum pe nilo pote oso chupa thida chupa theme sen po la pen am aso ta memo nang mesen po la sila so ting bang manela pregnant tum sta me hedi aku pine ki suk dukko pregnant na ho diabetes ta me hypertension mane blood pressure hai ki so ta hedi pregnant na ho dukko ti hala pregnant na joini pen si ki dukko ta do do he pregnant na joini pen sila so ki so chu long pop la bang ki mo delivery de ta me me de ji adhak pen adhak tum ke la sila hai ki so ta me pang thek don thek nang ji athe ma hala hai ki so chu long pop lote la aso mar tum bang apokar tami kong era me hang bathek theko tami mane hino dak ta thek lasila hai bang ke mane check up hai tami ni dam werna ji lasi
1: toro parani ante ni mo pe nang li than pa chini pon lo so ar lo kiso tami si chelang dam hai he atum do o pulo lasi lai tuma phan ku pisi puji
0: pa mo pen taning je pon lo je si chelang hem dam hai he tami la so ka phiria join ni pen chelang dam de det ke la bang ke ki me san ke kalilo dinang gainia ke so pono ba sochu pa thetum poseta me hedi jong si nang si chelang hem dam lo polote nang logon nang hema sor ba nang jir pita me di ba hema puria tum hanta me chipon nang po chipon pen non lom ke ako la ki isi a rules lo ki sikilang atum pusata me pinso non arlo so non sikilang bang pusata me so arlo panjong si sikilang hem la son jong sikilang nang jidu polote hedi no son so arlo tuma ki so polote non la pila private parts la heta mikilang nang ahut pen dokok titi ma tidi la sila hai ke check hut pusata me anuvet ke dam nang ne la pen hala doctor tum pusata me ba nurse tum pusata me sikilang atum pusata me anuvet ke lang le non lomke ako jong si in case la son ke lang dokok puseta me banang to me thang ta me chi dun nang pola ke inut mane attendant do vek nang ji alag si ke chi lang dam ke dam vega bank ta la pen la so ka phiri bank ke dunang nilo la pen ako la chi pak lang ha he det ba ka thera pula so a join ni bank ke so ke me me lo la si thera nang nilo nang ke su ku pima pusta me chi than hai nang po bank ke lang nang ji adim ans ta me ke lang nang ji dokok pulo te la ke lang nang kok po sa ta me thera nang nilo la pen alogot sami hoda ta munit he di chi po nang ji ma sor lo tum chi pak lang dam sami apai phanta mi ati phanta tamme ajirupi tamme che ponang po akohala sike langwek bang bustami la sonsi ke claim claim ta thegun long lo ni to attendant awe pulote anuwet sorlo tumphan pote ki sur tamme lang check up tamme kuri re inun attendant ke mane hang wekti ti
1: choroi gloni tangte ni nangli phan puthonar juthulang nangli family planning apothak radio

0: si ni ngarong edi ni phan nang tum la son interview nang khang ke isia kimia blessing sun ni tegong
1: kala
0: hala kang butang busu muga di aku ni cuma ta tulong
1: kala
0: atum ha is ni la ma ta telu
1: ha hok pedi
0: lu bul lapo
1: kala ilo
0: tanang khang tu pot ke lo kot ni cuma ta tulu antem ma pedi
1: kala kala
0: la si ni li si ni ni dok nai ke do so bong di non ni li si lu sulun la Rui pianglong rai ba lu di dapat si penang chitang lo.
1: Kalang hok peri lo.
0: Dan ke nilik pan la solun kilun amunit kilang ji pura la dei huri pan di hadak asor. Agam cingrum pet lo panang lang ipung.
1: Kalang.
0: Ama hadak rolen tisu po numun itu rolen tisu. La sumun tan ikan sil pan kahong po. Amuka bang ji, muka bang ji. Emne penang Christmas message la sewan ji. Aman yang panik tenghong nang kanghong, amu kapan nang vek long nang nang. Aman Christmas ni kita am ahut, so kita am arnikili ar ni emat, semuanya cilok.
1: Kelang.
0: Soralan itu cilok. Agi next day kita mau dam pilo.
1: Kelang.
0: Ning dunia jin.
1: Kelang.
0: Nasi kata kerong orang sorjatan dong, amu ka apan tum arji lang tum vek, jangan kau ding mau nanti ma.
1: Kelang.
0: Lang tum vek, so tum ke group. Tapi yang kehasil sorj ke, sorj TV bilang tang bilang.
1: Kelang.
0: Angge anis sampai Pliporte alangan dunang lepo.
1: Kala.
0: Agak dom rongsor wang pak po. Amat barai si kaya rongsor dom wang pak wang ulo. Amat hemteng song si sore jogi duk gibipu. Amat hemteng song rurai.
1: Kala.
0: Mas thando.
1: Kala.
0: Amat tu ato rum.
1: Kala.
0: So got nalam thando.
1: Ing kala.
0: Alun pano. Rui ikpi.

0: West Indies solo ke brother
1: kalang kalang jumeik pilok hai alang nang li kilunang lunang bong pen la mo pen nang li kilun tang sonni la solun ke arjume pik hang jang la pen litum ove ki mi tumanta la hai lun pen sini litum ki thei la pen la hai lun pen sini litum e rong bong ki juita mini litum la hai lun se kilun na sinang chiroik pilo nang li phan la hai lun nang li nang litum phan apar ju pon tang teni li nang li phan angkar ju kang tum ke la i khen lo ho nang li non sar eng apor an puseta min nang li pinilun ka bonda la puson nang li do iklang ma
0: non nang bong lom ni la sobang ting ni bu puson athe non ke jasimet ke nilila emne gospel kam na cbc interest
1: nang chiro ik piglo ante ison alam ni li nang li phan nang arju tu iklang nang li america la pen south korea taiwan thailand hong kong la ha ha warlong nang li kidam nang li kupia sai ki klem dam phan nang li kidam iklo
0: Hadak nili jasimat ke damke South Korea damke 14 Baptist All Alliance aso meeting ni
1: kala
0: aso meeting kala no jibo
1: kala
0: amasi India pen bang forest bagdu
1: kala
0: tuma chingru bang forest bagdu
1: kupian ingkan iklo ke
0: hai ingkan yen forest chris capra throsser cap meningan 1990
1: kala kala
0: amasi la sokata munhut itu Taiwan da burpon lo Thailand da burpon lo
1: kala
0: Bangkok thaklo Hong Kong thakpon long lo ban Hong Kong long ni eta isim manghu mi thek longke la pethe mu tum la so aeroplan kin chong di an na ke thin tak da thek long
1: kala
0: so pre aeroplan lu la non la pethe la car di car kitap na si pon bola ke pangjar pon
1: kala
0: tang tha an ke an bustu ke ong bar phare trak bar bar gari kitap pon so aeroplan lu la si pangjar pon pangjar po ha america lu na la pan ke ni america pe nang kang jar chuhut yar passport sin lang dun yar pass ke ta ke bang pharo bang phar truck si passenger jang bu an ke the replan ama sar si ha ta america pe nin ki bang thule delhi si bang thule nang kang jar lo mat hadak america pe nang kang jar so replan ki the o mat passenger komre adak delhi nang le pan passenger komre masi amsterdam mung si pasantu hadak jo plini pli rakao tamne pithya dang pen da replan dan pangrum po ase delhi ke bang je personal pangrum ba rasa kono thapti nil ki bang ta ekdam khali asela
1: ama joi long pop la bulo
0: ma ase jo print he tak do nil am sara
1: kala
0: am sara ma dim anek thil ki sanga dim di jui marat me jui rat me jui rat me hatak explain nil dong long la
1: kala kala
0: sai kap sai troxy
1: kala kala nang churu ik piglo nang li phan e nang li bang adet punang ho ki jui dam la pen ki dam alam go pe puthak sa ki dam mala so puthak nang li nang je than punang li phana ki ro nang pi par piglo tang te no ni the ni li nang li phana kar ji dukang tung alam thela pui khen lo inang li uve ki mi atum phan ku pi alam the sinang li ki than pon kang tu nang li hin pen
0: uve ki mi tuman ni than ji ding hang hala de munut tum de okumela pen ikhomiya pen selam mi ta do mane nang tu suk bhekuli bae lang tu chong ho la sun chiplang ri nang tu la pithya dang lang na pithe bago su sik develop ma ko sun sik do ma thak ma non ba pass on a paraleng the man officer ban non chok lo pithe ke everything you have now bon nang ta lo bon ta na hal special development avi bulong ta nang kai ke dag ma se av dat po
1: kala
0: la sun no week bi tu ban ni puji na lo nang tum claim link ta nang tum ke do thak claim ke dam tapen ke kupisi mane society ban acceptable ma
1: kala
0: acceptable so bangda tu claim mane
1: kala
0: ate acceptable bia buson ke nang di tong hu jung bitan claim nang po di mona la pakai jok chulo pandan nang acceptable society akimi phan
1: kala
0: so bang sumata pon pon tin
1: ta Oh, pedilo nang ciri piglo nang li ubi kimia tuan pan lam teme sen nang li kita nang pajer mia pon. Tang te nili nang li pan noni son nili nang arju tu iklang. Kepadu si akar juta hai ikut pon nang li pan. Tang te nonang li kisah rapor pamu head nang li nang jethan lo. Doro masai long tapi nang li klem bom lang pulo. Lapenan par nang li non kisah gikri apor kuson si nang li hem apor kepadam iklo.
0: Hem ke non tum ke kisah kisah lo pen ke katewi ke curi corlan bang ke tak telo.
1: Kala.
0: Kare katompi katompi na je when they will go to their respective working class
1: kala
0: atum han just to earn their livelihood athenong ke tumke sarlo tumke choton pronglo somatum pene wat mi champo pene biskotan mi champo ra sichu bom ponan tumke income je to work available nge
1: ho petinglo
0: asi katompi pen kiru ke thai dun la pen ke kisu da tur kisung hot

0: thakan pen jo dua daru kipi don pen lam ki me than don nan chalo
1: kalang
0: par ke thak thelo
1: kalang ikla nan churo ik piglo nang li phan nang li e kaya lamu nang li nang ga chethan pot ga chethan ang ji ke li tum do ik piglang te ma seta me apor lam do pot si pini ke li tum la dak le rip ik cheklo nang e nang li la dak an ke wang la pen nang li apor ko ani nang ga chi pi la so pota me e nang li phan nang churo iklo ni nang li prang ke klem ke da ma son an seta me ar nam le nang li phan hir ju me na pa pidun bom lo nang la pen ili tum apor ke me long lang pulote puthot aka pre kalam se